0: Listen to Talk of Alaska Tuesdays, 10 a.m. to 11 a.m. here on KYUK 640 a.m.
1: Koyanakok litnagovig na ipinagaling ang mga mikil ngot litnagok tuyo ng alutin. Ikayok sa ta asigalutin liko rasak ka talak nakapot na sa varak sa ki litnagamt nun koyasak but liko rasak